o ne o itse o ka fitlhela Aganang FM mo lefatsheng ka bophara. Eya tle, ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso, ya seemo sa lefatshe, mmogo re a tswelela mo Aganang.

0: akitse sebaka se ke leboge modimo ya re tshepisitseng ebile a ba tshepagala ke dumedise bagasi ba aganeng FM gammogo le bareetsi ba aganeng FM baagi ba ikageng modimakgotlo ga santsana re phile bophelo mo mosong o montle wa letsatsi re tsoswa ke difela tse maatla tse bankanyang mewa ya batho ba ba utlwileng botlhoko re leboge modimo ka tsotlhe tsa re direlang tsone mo mosong o montle wa letsatsi tsena ka lengolo la ga molamo wa rona mo mosong wa letsatsi ga bua mantswe a reng re se tshwenyege re tseye matshwenyego otlhe a rona ga latlhele go keresete gobane keresete ke ene a lefa le omeka ke ene tshimologo le bokhutlo ke ene modimo ya sa tlholweng ke letho a re nkang tsotlhe di latlhele go keresete e ka ba eng o tlhoka masea tsa matshwenyego ga go sa mmele lesea wa latlhele go keresete ga o tlhoka mosebetsi wa matsogo latlhela go keresete gobane ke ene mofolosi wa tsotlhe molee nkang tsotlhe le di latlhelong go keresete gobane ke ene a tsebang tseo re di tlhokang se teng se fela se se binrong ke batho se reng se teng se diba sa madi a letareng ya teng ke a ko bofelo ke te modimo a kgotso a ka re fa maatla mo mosong o montle wa letsatsi ga go aparela ke tsotlhe ga nka matshwenyego a rona ga ile go aba mo go keresete ke le o tshwana le mosadi ya ne a dutse tlase go maoto a ga jesu a isitse matshwenyego a gage ka keresete morana wa ona kwa lona wa ka metlha mathapelo jeffreys
1: melang bana ba ntate bakeng.

0: tletse metsi. And strata sa ka nna sina le paving lo ba le paving. Ke strata se gronto fela jalo. Paving ena teng yona e sale re tshepisi jwa gore e tla kena dilemo tse tharo tse fetileng le yona. Ya ba re dutse re sholeletse re le jalo. Empa fela mara ka go tsofela service ya gore ha motho o hloka thuso masipaleng wa gago. O kgone go kwa baletsetsa, o kgone go ba ripotela gore na o tlhoka eng ga o tlhokeng. Ebe bona banka nako ya bona. Ka nako na meter-a o ntse o tholiwa o ntse o mathabelo ntse o rana. Ke rente ya ka e tsamayang e tlo batlang gore nna self ke nke tšhelete ya ka ya dikojwana di magetleng ke senang yona. Ke patale rente eno e le gore ke ripotile gale before ketsalo e ka e tsala. Jale ga etsagetse bona ba wari. Ga ba wari, ga metsi ana a tsholile strateng mono. Amata a feta meter-eng wa gago a tloka go wena and metsi ao a tloka go bontsha gore ke rente metsi ano a jang go wena ano ka pokothong ya mofutsana o kobo di maetleng jalo ka nna
1: ke di-changes tse feng tse o ka rata mmasepala a di dire go improve communication ya bone le lona baagi
0: mmasepala jalo ka ga o na le di-ward council-e o na le di-councelara tsa rona gore moagi o mongwe o mongwe ga a na le tletlebo a enke a ise ward councelleng and-e e fitlho go mo councelara ka nako ka lebaka la gore ga e diega e nka nako e ka etsang bo dibeke bo di eng empa ona o ripotile o gopole o dula ka bothata bo ne utlwa nako o qalang o bo bona ka tlong ya e tsala jale ga banka nako ya bona o tlo fumela le lekara ba teng e tla after le dikgwedi ganong gape jale wa ipotsa gona a ditshebeletso tsa mmasepala di re loketse kapa di a re lokela kampong di tlela batho ba itseng fela na
2: moagi o mongwe wa ko extension 7 Angelina Nofemele o ntshitse maitemogelo a gagwe tebang le mitara wa motlakase o nang le mathata o a o begileng kwa masepaleng go ya ka Nofemele ga e se a bone thuso tebang le mitara wa motlakase Nofemele o ntshitse matshwenyego tebang le ka tsela e go gokagantswe motlakase ka yone a ka ya fa go le kotsi segolo jang fa maemo a bosa a fetoga ka nako ya dipula
1: ke ne kopa o ikitsise gore kwena mang o dula kae
3: ke nna Angelina Nofemele ke dula mo extension 7 12626 Siyakhula street
1: ke mathata a feng a leng gore a se service deliver e leng gore lawa le dula le le o kopana lone mo community-ing ya lona e se o
3: mathata a tla re kopana le one mo ke Zurich ya ntla ke Zurich ya phunyege be punya re ripota re kry thuso to dimatse yone e kgaotse yone to di kgaotse yone ga re ripota ka title deed ya ka ga ise banka rapi ga ise ba re next ga re ripota ka box ya ka ya motlakase le ntho thudi ya teng e tsamaya mo fatshe e kotsi mo go nna e kotsi mo baneng ga e ka pula e ka na ntho ele ya tlhagelela ntho ele gote keng extension ele ya tlhagelela ga motho e gata mo le tshokanene motho ke ntho tse yalo
1: ba tseile sebaka se se kae before ba tlo go boela mo go wena ka taba ya motlakase
3: ga iseng ke ba boele mo go nne
1: ga
3: ise ba boele mo go nne
1: yaanong taba e o ga fektile yang
3: e ga fektile ka gore yaanong ke dula ke tshogile e ga fektile thata ga ke robale ya ntshosa taba ya motlakase ya ntshosa le taba RDP ya ntshosa ya nthone ya title deed ya ka ise ke ke kry
1: o nagana gore masepala o communicata le lona ka tsela e siameng gore le tlhaloganye gore mathata a
3: nekes
1: okay ke eng o ka nagana o ka ratang ba e change bone bo masepala gore ba communicate le lona baagi
3: nna ka ntho ba ka e changeang gore a re ya re isa ditletlebo mo go rona mo go bone ba re arabe ka bonako ba se ka tsaya nako telele ba sa re arabe ba re arabe ka bonako its either ba re araba after 2 days kapo after 3 days e siame e seng ba re arabile ka nako yaanong ga ba re araba ba sa re arabe re bua le bone re complaina ga ba arabe re complaina ka sena ba re arabe re complaina ka sena ga ba re arabe and-e ntho e nngwe gape nna siteng yaka a ke itse mokanselara wa rona mo ke mang a ise ke beke mono gote go na le mokanselara mara a ise ke beke mono ga ke mo itse re galetse le go mo itse mokanselara wa teng gore ke mang a kgone go re thusa
1: yaanong ga o sa itse mokanselara o ripota kae ditletlebo tsa gago
3: ga gona mo ke ripotang teng

0: o tlhagisa dikgwetlho di le dintsi tse e leng gore ba itemogela tsona. Ba report-a mme ga go diragale, ba report-a mme ga gona o tlhagelelang. Motlakase ke yo batho ba lela ka one, baagi ba tshwanetse go ema lobakgolelo kae.
1: Mole mogato wa poko, mogato wa poko e re ke gore kere ga ke se ke go tloga ka mokhanselara ofeng, ke tlhola ke bua mo di-meeting ga di le teng, mme ga gona sepe se se diragalang mogato wa poko. Bothata la ka bo ke ne ke lela ka bone thata mo di-meeting le mo makhanseleng a announcang tsane a le teng e le lekoma ya nna obutae bone yanong le ba bangwe ba ba fetileng ko dinakong tse le mogoto wa poko. Ke ne ke lela ka strata sa rona sa Mohlodi Street, re na le lebone le one le le light-ang ko kgoneng. Ga o tsena ka strata sa tlhobi go na le lebone ga go light, o ne o ka re ba ka re tsenyetsa mabone le ko ga mmama ga shula kwale gwa ko peleng yana kwale, gonne le lebone le le tsiwang mo dilounu gone ga ke bue ke lebone le one fela mo strateng se sengwe se sa tshwaraganang. Fadare ga gona mabone, ga ketse ba ithabare ga bangwe tsenyeditse first light e telele ele e kgantsha go gotlha e kgantshe mogoto wa poko, ra sokola. Ke lele gape ka sekontiri sa rona mo Hlodi teng mono, wa bona ga pula ena mogoto wa poko ke utlwa botlhoko ka go motho wa leka wa kolomaka o dira gotlhe, mare metsi a blocka mo gae. Mo gae mo ke mo metsi a felelang teng, a ka elela go ya ko pele ma go gae mole a elela mago a breaker mogoto wa poko. Nna ke seo kareng ba ka potlakisa dilo tse before re tsena ko di-electioneng. Wa gago wa ka metlha mme Brenda se bongile tshabalela. Ke a leboga mogoto wa poko.
0: Ke a leboga mme Brenda, ke a leboga, ke go utlwile, ke go tlhaloganya.
2: Dumela wena mo Aforika, se ke tumediso ya lerato e tletseng bo pelenono. Dumela wena The Rosary Funeral Service, where everybody is somebody. Wa tshepagala, wa ikanyega ebile wa bonagala. Se modimo go fileng sona tota ke pitso e seng matotlongkwane. Wa tlanegisa leina la morena mme seo sa re rotloetsa le gore tshedisa ditirelo tsa gago ke tse dina mathang a mmaaruri tswelela go gola. Re solofela go le gontsi go tswa mo go wena. Wena mo Aforika seemo le matlhotlha pele go go aparelwa se ikatega, gonne bosula bo aparetse lefatshe mme loso ke ntletsentletse. Ditlamelana tsa pula di bankanya go santse go le gale. Re ipela ka manontlhotlho, boineelo le kemalekong o dulang ko re bontsha yone ka dinako tsotlhe fa re go tlhoka. Go nna leloko kwa Dorosheng ke boleng jo bo seng kana ka sepe. Fa ditlalelo di re aparetse wena wa re imolola le go natlafatsa. Go se natla mo ditirelong tsa lefato, go neelana ka ditirelo dingwaga di le soma mararo le go ya pele tota ke tshwanofatso ya Modimo. O bolokile bommaetsho le borraetsho, o nnile le rona ka nako ya kutlobotlhoko, selelo le khutsafalo. O re gomoditse fa ne re latlhegelwa ke balosika le ditsala, wena se gagamela masisi se se itshupileng gangwe le gape. Ba le bantsi ba lekile go ipapantsha le wena mme ba retelwela, le teng o ntse o ba supetsa tsela. Tswelela go re ruta ka botlhokwa jwa boloko jwa rona kwa Dorosheng. Dirisa tšhono eno wena mo Aforika go ikwadisa le ba Dorosheng, tsenile nako ya tlhoafalo le ketsaetsego nako ke ga jaanong jaana. Re tla tswelela go goema nokeng wena Dorosheng ka boitshupile ka ditiro tsa gago. Re ya go itse, re ya go tlotla ebile re ya go rata. Dorosheng Funeral Services, where everybody is somebody.

0: dumedisa mogote wa poko mo letsatsing la labone letsatsi la bomme ba merapelo diweda tse dintle ntse re direla bana mele raese ke lo kopa go godisa tlhe mogote wa poko ke godisa mokereki mmogo le nna ene ke mmesana khuzwayo ka mo lefatsheng la Mandela ka mokanana kamo mmesana khuzwayo kgapo-kgapo ya matlhogonelo ke yo motswadi wa ka ilo nna letsatsi le le monate ebile letsatsi la lona le dumetse ilo nna le tsotlhe tse o di labalabelang tate modimo ile go fa tsotlhe tse o di labalabelang tsa pelo ya gago bana ba ile go spoila ga mmogo le mora ba ile go spoila nkgono wa ga Bokang o itse go ntse go go rata mokereki wa ka o nne letsatsi le le bososelang o bososela go sa ba ga nna le ope go kwatisang go gola ga mmogo le setlogolwana sa ga mme ma motswa sele ene ke katlego motswa sele slender gele wa gola le ene today ke ga kgapo-kgapo ke yo ngwanake ebile o nna letsatsi le le monate slender makopela ke sese ganoko ka motirong o nne letsatsi le le monate mogote
1: janko lo wena tlhe mmetota sesi ranoko tlampurela ka kgo direla bana mele raese tshwara ka natla tshwara ka natla nna letsatsi le le molemo bao ba golang ke a rema sego kiao
2: malume le mamalume ke yole ka moo ke gore happy birthday go botlhe ba golang today modimo a bafe mashoko ke go tshedisa ba ba latlhegetsweng ke ba ba gaufi le dipelo tsa bone malume ke gore phepi ke go tsena ko ka moo e kenedi e sa kgaotseng ke go ba ye go tshwareletsa mojao o moja wa go Jehofa malome ke tsenne ntate

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jane.co

0: motswakoti
1: dumelang bagatsi ba ka ba moaganang dumelang baretsi dumelang go gae go botlhe ba bang reditseng ke baby ke tlile mo aganang ka lebaka la gore ke na le ngwana o ileng ko riepe o tsamaileng go sa prepare-iwa sepe so ne ke kopa mo baaging ka tswetswe baagi ne ke kopa thuso mo e leng gore le ka ndonoutelanyana teng because ko baleng tlo a leng teng ba kopa le gore ke mo rekele mesisinyana ke ko kerekeng ga ke na tšhelete registration e isa registeriwe kwa leng teng ba emetse gore ke tlise 2000 and then every month e tla nna 1000 rand mare yone e mo go nna ne ke kopa fela thuso ya gore ke mo registere fela fono ba kgone go nna mo tlase ga bone ko Limpopo ke baby ke a leboga.
2: This is to help the girl child Soso Theophania, a girl child o le gore keng o ko riepe. Anyone o leng gore keng o na le thuso can contact mama gagwe Aus baby on 071 295 3623. Number gape ke 071 295 3623.
0: Motswakoti.

0: reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae a ganang FM.
1: Re tshwanetse ke ntho tsentle. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare o mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi ya hlokileng. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Ba rute ba hloka mesebetsi. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tholo kapa lefu. Votela EFF.
2: Phatlalatso ena ke ya mokgwa o amehang wa dipolotiki. Maikutlo, dipole le ditaba tse hlahelang ha di amane le Akganang FM kapa ho amana le e mong wa basebeletsi ba Akganang FM.
3: This place is
4: Akganang FM 90.0 FM.

0: Motswakoti.
1: Dumelang bagatsi ba ka ba moaganang, dumelang baretsi, dumelang ko gae bo botlhe ba bang reditseng. Ke baby, ke tlile moaganang ka lebaka la gore ke na le ngwana o ileng ko riepe, o tsamaileng go sa prepare-iwa sepe. So ne ke kopa mo baaging ka tswetswe baagi, ne ke kopa thuso mo e leng gore le ka ndoneitelanyana teng, because ko ba lentwa a leng teng ba kopa le gore ke mo rekele mesesenyana ke ko kerekeng. Ga ke na tšhelete, registration e isa registeriwe kwa leng teng, ba emetse gore ke tlise 2000 and then every month e tla nna 1000 rand, mare yone e mo go nna. Ne ke kopa fela thuso ya gore ke mo registerela founung ba kgone go nna mo tlase ga bone ko Limpopo. Ke baby, ke a leboga.
2: This is to

0: 0800 45 49 52 345. Mme o dirise leina le sefane sa gago jaaka reference, o bo o romela bopaki ba tuelo mo nomorong ya 0847939151. Thrive Together, re nonofile, re itekanetse, ebile re ka kgona.
1: Motswakotsi.

nesa 2007 e ce ca paragrafena na lona monana e bua le ana hore e bile motho e loreng o achieve music wa haye e ya hotswa socially monana e ya fitisa message e ya hotswa ka 2003 mane especially mo tabenyane ya itse ka pina ele ene bitswa number in the book ibile ka ba ga tshwanyane ha ke thola taba tse mo mamedi hore tsa pina ena na ganti hantle ntle ona le bisitse monana la ke dube ona sebetsa holo ka mantswa mang ka music ona na ke ka hona e ya ba re ona fitisa message through social le ka yona taba yeno ya ho mamela mino wa haye batho ba bangata ke ka hona ba ne ba utlwisisa message wa Lucky Dube ka tsela yeno ka hobane ke artist ya rona ya mo Mzantsimo ke brother e lo reng o tswaletswe ka ko province yane ya Mpumalanga. So ke ka hona ke re ebile I get shocked hore ka yona pina ena na hore ebile e ne fitisa molaetsa o mokanakana tabeng ya AIDS ka hobane ra tseba our brothers and sisters even le baholo ba rona bana ba bo rona setšhaba sa rantsho seile sa timela haholo ke lefu le la AIDS banong ntse ke re gape ebile phephi go bano ba e le goreng ba ba ile ba tlhokalelwa ke beng ba bona ka nako tseno ya ke ntho tse e le goreng ga di monate banong ka mantswa mang Lucky Dube o ile ana fetisa molaetsa ka taba ya yona pina yeno ya ka gobane wa utlwa le yona pineng yeno e fana ka molaetsa re bala batho ba e le goreng ba tlhokaetse di-sociale monana ra ba bona ya ona dikuranteng monana ra ba bona banong e ne le yona taba e Lucky Dube a na fetisa molaetsa mo ngwaneng wa motho a motsho ka yona pina yeno a re number in the book banong ke ka ona mono ba buang ba re with a social Lucky Dube o na kgona go fetisa molaetsa ke yona ntho e ne ke bui hangata ke re ka yona ka ona media o kgona go fetisa molaetsa through ona music through drama through poet o kgona go fana ka molaetsa setšhabeng banong ke taba tse e le goreng Lucky Dube ilana a sebetsana le tsona tseno gore setšhaba se seke sa wa moya setšhaba sa rantsho ke ka baka leno la yona AIDS la ntse re netse re dula re bala batho dipalopalo each and every day each and every month go no balwa dipalopalo tsa batho ba ne e le gore ba le ba tlhokagala ka sewa seno sa lefu leno la AIDS banong Lucky Dube o tsong o ne a kgothatsa ngwana mo Aforika haholo ka nako eno ka sona selemo seo sa 2003 a bona gore go botlhokwa ke ka e le artist a fetise molaetsa through music mo ngwaneng wa setšhaba sa rantsho banong ke tsona ditaba tseno tsa gae Lucky Dube ya ke ka le ena mona mmueli wa gae ya ene le gore o na sebetsa le ena ya mono tabeng tsa go mo buelela ya a re ae e ne le motho ene le goreng mo Mzantsi monana mo countrying mostly e ne le motho ene le gore o successful ka music wa gae ka mantswe a mang ya o na kore o na kgona go tswelela le ka music wa gae ya o ne o kgona go mo fa le borotho a kgone go beya borotho mo tafoleng gape ke tse dingwe tsa ditaba tse ne le gore ya o na di etsa ka music wa gae ke ka gona a ne a kgona go ka ba successful ka gona taba e ya music gobane o na etsa ka bojotlhe gore o fetisa molaetsa mo setšhabeng sa rantsho mo countrying ya rona ke ka batho ba re country enana ebile yana motho e le gore music wa gae o ba successful ka tsela yeno banong ke ntho e bontshang gore
ona sebetsa ka matla la ke dube musiking wa haye ese artist ya rona ya mo mzantsi molana ba nonke o mong enelo re a

re touch my blood e ya ke tsona e ya taba tseno tsa di legend tsa rona ba nng re ka se ke ra di lebala di legend tsa rona le yana Lucky Dube re ka se ke ra mo lebala e ya re ka se ke ra mo lebala mino wa haye o haile ngwana mo Africa o haile ngwana mo Africa holo e ya ke ka ona le beke ane ya feta ne kere mama ana le ka kwano ka mo studio ka monana e a bua ka yena Lucky Dube o tla setšhaba se se ngata se tsebile mmino wa reggae ka batho ba tshwanang le bona bo Lucky Dube go bua bonnete fela go tla jwalo ka bo Bob Marley bo Peter Tosh bo Jumbo bo Senzo jwalo ke tsona di-artist tse e le goreng di lwanetse music onana wa reggae gore o tsebagale mo South Africa apo ona mo Africa monana wanong re ka seke ra ba lebala la moya ya meya ya bona e se e tswile mo nameng re ka seke ra ba lebala ra tseba motho lana anana le tsa haye wa hopoleya go bua bonnete fela motho lana na le tsa haye ai wa hopoleya lana tsa re utlwisa bohloko ka tsela e jwang go bua bonnete fela ya motho yana wa hopoleya ka gobane ra tseba re na le tsa rona re le batho ba nama le madi bano re ka seke ra ba perfect ra tseba ga re batle utlwa bohloko ga re batle utlwa bohloko ya tje ka ntho e etsahetseng go yena Lucky Dube ebile ntho e bohloko ya gore a hijekiwe a itshebeletsa a ne a builda future ya gae a ne a builda bokamoso ba gae jaanong ke ka ona gape ke reng ra tseba ngwana Tharientsho bonnete ya la motho a na le jwang ka gobane lesapo la motho ga le tlwelele gore le hulehule ke dintšha ya lesapo la motho a le tlwelele gore le hulehule ke dintšha jaanong ke ka gona ke reng launo motho a nana le tse tsana dietsa a re utlwisa bohloko nako nngwe a re thabisa ya ke motho wa nama le madi ra tseba re ntse re tlo mo gopola ya ka diketso tsa gae tsona tseno tse bohloko tseno gore e wa tseba ka nako nngwe o kila na nketsa tjena le tjena e mare sebane-bane wa tseba o ne a sena tsebe o na le stoutu wa utlwa o se beya ka tsela ewang gape eya o sore hei wa tseba o na le stoutu kore ga o sana ntho ele ya gore are nkareng ka mo tshwara ka matsogo ga sa leyo bate se salang wa utlwa wa mo gopola ka bostoutu bo ba gae bono o santsane o mo gopola ke ka gona ke reng re batho ba nama le madi jaanong e gotswa e le maoto mane ke ka gona ke reng ra tseba re batle utlwa bohloko jaanong ditaba tsa Lucky Dube ebile tseno tse utlwisang bohloko le tsona ngwana mo Africa batho ba rantsho ba ne ba mo rata Lucky Dube haholo ka gobane o fetisitse molaetsa setšhabeng sa rantsho jaanong ke ntho tse bohlokwa gore motho a ratiwe ke ka gona ke reng lesapo la motho ga le tlwelelwe le hulahulanywe ke dintšha la nana le tseno bonnete ke sa tsho ke re la nana le ketso tseno tse ne e di utlwisa bohloko re tlo mo gopola ka tsona re tlo mo gopola ka tsona jaanong ga re feleletse ditaba tsa rona ka monana ka letlhaso taba tsa Lucky Dube ya ka yona pina mono ya number in the book ya ke re wena e le goreng o ila tlhokalelwa ke mong ka wena ka lebaka la yona kokwana enana ke re ke sa tsho ke re phephi phephi ngwana mo Africa mamela fela pina enana o itshedile ka pina enana Rastafari Sila Season Mightier ha re kgatoge mogala re feleletse ditaba tsa rona re tlo dinka di le nne tsa Lucky Dube.

Ya ke yona pina ena na. Le wana elo reng mogotsi wa hao wa tseba hore ila nkiwa ke lona lifulenana ke re pepi. Pepi ne ke sa qale maqeba a elo reng a sa fodile. Ya ne ke sa qale maqeba a elo reng a sa fodile ngwana mo Africa. Easy now. Ke mo ribole mo re thete wa re di. More fire.

a wa uta re ntate a sna mme o tla a enelwa jwang o tla ba motshetse jwang o sna mme a potse ba ka enela ore a o tlhoke a tla o enela a tla na di suwe suwe o tseba o di suwa easy na mo fire ha re tsamaye mmogo re gatoge mogala moribo le morethito wa rige o ntse o tsamaya le humble man le naneo ke la rige moment easy na boom blasting yeah.

especially bosiu le mohlomong la isi bosiu a ke seke ka re ha holo bosiu fela la isi bosiu ha moya o ka ba mongata ya ba setsokotsane se loreng kwa le lwana wa bona monana ha tshona ha o batle ke ke nke dikanse tsa o tsamaya ska tsamaya ka bane dintho tse fefolwang ke moya ha o tsebe hore di tla o lematsa ka tsela e jwang gobane o kila bona le senke hore le kapa motho ka tsela e jwang ha le tla le moya go na le masenke a strong a le a gale a le ha le ka nkiwa ke moya mono e la lematsa jaanong go botlhokwa gore ha moya o le mongata o seke wa tsamaya bona gore o itshireletsa ka tsela e jwang gore o kgone o ka ba safe jaanong ha e ba bosiu teng go ba wese ka gobane ga o bone le mo o yang teng o shebile fela ga o ka tsamaya ga re itshireletseng mo re bole morethetho wa rigae easy now boom blasting.

0: Ya ke ka mogore tsama ile nka teng ne rinkile mix jwalo e ya wa brighter days hore ba ya fela mo metsotsong e mashume a mabedi a metse robedi ka mora hora ya bo robong Rastafari Silas is all my TI ya re tlo dinga jwalo fela e ya re tsamaya
1: Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa, 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe. Akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za. Mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14, 14 days, ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo seo e le jaaka re laolelwa ke ICASA.
2: This place is
3: Aganang FM 90.0 FM.
4: Well, right now, as a man, me tell him said,